0: pader na ng kayo, laka, kapaloy, bayad na batuhan, tam na kayo, tari na baro! Ala!
1: Mm-hmm.

0: sa mga wak.
1: Jadi ba kebutan na mo?
0: Butan ko na mo aba jamawa. Aba awa buyuang. Dua wak ketina.
1: Oh, gitu.
0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang ku ha?
1: Alah, kumabak lah.